0: kanjani test diploma demand ngeke nje angikubonile ngivule test diploma umuntu ngoba ngifinwa la endlini hayi angiyazi ukuthi ihlala kuphi ngeke futhi uzuyithola indaba nje lapho ngiweke ehlala mi i-test diploma mathi ikhazi amantu ngoba ngeke impela umbone umuntu ekukhombisa ngoba ngisho noma kuthiwa ivula ivula lapha kumele ekhoneni evula i-test diploma yakhe ayilungile mtamkhulu asisho isigenci iphola bala itezi etafuleni dank
1: danke lapho ezitezi yeshe budukuduku uthando lwamahashi mfokangwenya ngake ngadibana neyekhehla lami payslip ngo-209 kusho laphana-ke udlula siyageza mfokamahaye ngangibambe itoho kwinkampani yabo ngamxoshela ubaba ngathi ngimnika lasho okungeqeda ikhehla lami laphana-ke lingibuza ngesankahlu lithi ubusuyivulile ngathi chu kusho lapha na ke udlula siyageza hey kukhona ngilibone lapha na ku X ikhehla liqhumisa impama lithi aningihloniphi negunda namakhanda yikho nizalela ekhaya nje kanti kunomfana walo hlezi lapha embhedini kusho ukuthi bazolibona lilele esibhedlela liyagula bathi bazofuna iwili lasho ngenhlanakela wakhala qwa Hey angaze kudleke kanje ayichala imshayeli mfana omncane seliphumileke nokho esibhedlela ikhehla ngilibona seligqumagquma egcekeni kodwa nje impama ikhalile ukuthi aniwuhloniphi umthetho kaShembe nina nigunda namakhanda nizalela ekhaya qwa ngempama mhlawumbe ulibonile laphana-ke enadi ikhehla nali kade litrenda laphana-ke ey'nkundleni-ke zakho kuxhumana
2: Iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iyaho, iy

0: ngikhumbule ePitori. Ngikhumbule eSoshanguve. Yaphe eSoshanguve ijezi lami ngiyalifuna njalo wentokaza ngakakhohlwa njalo. Kyayinyaka jersey yaka.
1: Yaphe ezathi nengozana le kusemini umkhokhi inengozi le. Nami ngiyakhala emawodi, emawotane lapha ngasepolice station emzimba kaMhlongo. Nejacket yami emnyama lapha ngayasha ngo-25. Ngiyadinga sesi, ngiyadinga. Jacket yami sekuyabanda, siyifundisa xa siyiqinile manje ishushu manje.
2: Ke ungayiphathe ijezi uthi manje nami ngasala ijezi lami ngapha konongoma. Hey wentu mzawa nongo, hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey ayisekusala behlaziya kabahlaziyi. Ake ngibonge mne wethu.
3: Niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thini? Ayikhaya asifanele amajezi futhi iphosta ngeni wathole vele.
1: Nami ngiyakhala emawodi, emawotane lapha ngasepolice station.
2: Hey wentu mzawa nongo, hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey
3: iphosta ngeni wathole vele.

sithula ngihamba nawe kusho lapha na ke the Soul Brothers bathi dikhuluma taseningizimu Africa kaMdavia Davuza benayo Black Moss ngalesi khathi ngihamba nawe ekungiyena lapha na ke u half past ke 3 hay enyi version le akona baba maqonqela uzwa kunjani ngapho lokho nguzwayo na uzwa khona hay yona le version hay enye le akona ngisaba thingi. Kona basho njalo ukuthi sidudla ngihamba nawe udlelani imali yami kodwa manje hayi ngathi ukushaya khona okhehle guma bakhala lapha ngathi bashintshiwe Mr. Mtimande ngivusa laba ngivusa umsila lapha umsila zungu obuka nosibucela ikhansela mshwayiba uhulumeni uDVD njangase nobhuti uVeni Mkhize ngicela ngengoma yeSoul Brothers ethi ke uyidlelani imali yami ngiyabonga kakhulu kushubaba maqonqela yona kodwa le version ngathi enye le hayi ngizwa kahle bashaya okunye lapha na ke ngithemba ukuthi ke uyithokozele ke nengoma yofeleba ama CV umvoka Dlomo lapha na ke uDlomo umkhabela kwabheka uZulu uthi nje isiqhe sase Africa ashe lapho umtimande ngicela ungidlalele ofeleba ngicela lo muqi othi ama CV ya hey mtimande ngizwa egazini umuntu uzoqonywa bahambile osibali ngiyabonga danko kusho uDlomo khona la emva kwendlu khona la wabheka uZulu otherwise lakheza lakhemezela uthenge intandane ngithemba ukuthi ke nawe uyithokozele ingoma yakho wesigwacabhuleni hayi futhi angitholanga ethi abazali ngibona isitoko sithi ngiyintandane bengicabanga ukuthi izosho ukuthi abazali in between hayi ayishongo kodwa akusenani bekuyena ulakhiza lakhemezela hey mtimande wayikhuluma indaba enkulu yazi nesithunzi njalo lapha na ke injalo nje yona ipayslip akuphenywe inani inani ngathi ke inogcobo uma uyithola kweyomuntu wasekhaya kuba novadlwana nje ngiyabonga msakazi usho njalo uDlomo kwabheka uZulu usho njalo ke ngalesi khathi uthi yashona phi intshebe yakwamakhaya ya kulungile kanje kwethu kulungile ngapho ngasekhaya unjani lapho kusha khuluma nami ku 0687649969 ingose sibheke kuyona yona ke leyo ngibingelele mfoka ngwenya ngiyibekile indleba nthili lelo horror from uhulumeni eBhamshela ngivane endaweni ke yasobelu isigameko ya uthi ibekile indlebe lapha na ke uhulumeni eBhamshela 27 minutes to shayile time all right ngiyakuzwa ke baba maqonqa luthi yona awu futhi kade ngayigcina ikhala kanje vele awu

Pasiyan ay bagay na bagat 07885416833 07885416833 na kakulay na bagat 07885476 1 ipagami na ito sa mazuli na pagami nyo ka pala pala pagami nyo ka chiko pagami nyo sa mazuli kaungay na ipagay na ba upalik kamala upalik sa mga sangu pala lato punong profeti at tanasaksyona uto chiko uto usamaya tanya kala nangumangalisyo mapinang abandu sa kuleta isi ito sa kuleta.

see where God of footwear now Ube Hambu Kulula Bantuana Mangwe Faza no Hambu Yakulelwa. Awazu chizo chusindi siwe gotwa uba no mona naba pumelelayo ezindleleni zabo. Awazu chunga chusindi siwe gotwa futhi manje wena ube ungena umusa naba mpufu ungena luzwelo nohluphekileyo. Usho kanjani pho ukuthi umuntu wesonto? Usho kanjani pho ukuthi usindi siwe uma wena uluvanzi nakubafazi babantu idwaba zabo uyiqaqa kalula uyitshinge phansi? Isonto ke nensindiso iyona nto eyenza ukuthi uma umuntu ethi ngiyasonta sikwazi uqoqeka imiqondo ukuthi kusho ukuthi ukumqalaza kaningi kule mali esiyibeke la ayi asehliseni ngoba isonto limfundisile ukuthi ungeyibi. Insindiso yamfundisa ukuthi ungayithathi into ungayinikezwanga. Manje akwazi ukuthi uzothiwa into yabafazi bese kuthiwa into yayibotho into enosizo olungaka. Into edala abantu bakhulume kanjalo ungabi nalo ulwazi nokungafundiseki. Ngiyanimemakhe abantu bakaNkulunkulu kwenyanga kaJulayi. Ngiyanimema ukuthi asihlambululeni imizimba yethu, asibe ngcwele phambi kwaJehova, sibe ngcwele naphambi kweidalwa, sibe ngcwele naphambi kwamakhehla, sibe ngcwele phezu ngaphambi kwengelosi esamba nazo okwezona ezezithunywa zokusikhusela nokusivikela nokusilekelela kulokhu kuphila esikuphilayo. Bekade ke ngizama ukucacisa ke ngenyanga kaJulayi ukuthi izoba nale mkhuleko izoba nama fasting azoba khona iviki lokuqala lizoma ngale ndlela sengimisile. Siqala ukukhuleka ngo past 10 sifunde Yesu sifundisane siya siyodla ngo 1 bese kuthi laba abantu bonayo bengaqhubeka kuze kube u-6 bayoqhubeka. Iqala ngolwesithathu lezi inkonzo zokuzilwa kokudla. Bese kuthi iviki lesibili sizophinda futhi siyangena kwiviki lesibili. Iviki lesibili siyazila futhi ukudla ekuseni. Siya kokukhumula ke manje ngabo 2 labo abasacathulayo. Bese kuthi ke labo abafuna ukuthi bangijoyine sizobeke sesenza kanje. Sizobe sesibamba kusukela ngo-6 kuze kushaye u-6. Imuphu umehluko kuleli viki lokuqala? Amanzi, amajuice sizobe siwaphuza. Kodwa kuleli lesibili iviki i-dry fasting, amanzi, amajuice asisawaphuzi ke. Kusukela ngo-6 ukuya ku-6 awuphuzi ujuice, awaphuzi amanzi. Ngisho uswidi ma ukuthi bawuthi banukisela umlomo kobe kusho ukuthi unuka iphunga elingcwele. Ngisho uswidi ngeke sudle kuleli viki lesibili. Bese kuthi iviki lesithathu. Iviki lesithathu ke lona laba bazobe bengijoyina bazongijoyina ke lona ke sesibamba ubusuku imini nobusuku. Kodwa umehluko sesibuyele ekuphuzeni amanzi namajuice. Kusho ukuthi nje ulosithathu masiyoba singena ulosithathu, ulosini, ulosihlanu ukubamba isobho noma ukubamba iparish noma ukubamba ucezu lesinkwa usiyolubamba ngakusasa. Shuthi ulosithathu, ulosine, ulosihlanu

0: uphuthi lenkonzo inkonzo enamandla wazi uzothatha lekhombo lenkonzo ikwi special inkonzo le la ngizonike khona abantu lekhombo kamaqaqa maqaqa khombo ikonzo inkonzo ikhombo kamaqaqa iyakhisa abantu imizi ikhombo kamaqaqa ithengisa abantu imoto ikhombo kamaqaqa iyenze abantu bathandeka la bahlala khona ngizoqaqa inkinga esedlozini ngizoqaqa inkinga esesithunyweni ngizoqaqa inkinga esesidalweni ngizoqaqa inkinga esebudlelwaneni bakho woza kulenkonzo inkonzo enamandla izobuthatha ubusuku bonke umaqaqa service ihamba nomaqaqa khombo abantu abathi ngidonsa kanzima nangu lohlanu wangomhla ka 3 July nangu lohlanu wangomhla ka 3 lo wakusasa ulohlanu lakusasa ngamanye amagama ulohlanu Sengithi nje vele sekuyihona lesihlanu. Wazi uzothatha umaqaqa khombo. Lenkonzo inamandla lenkonzo. Lenkonzo le ngizoyiqaqa izinto. Ngizoyiqaqa izinto ezehlulwa umalume wakhe emshisela impepho. Ngizoyiqaqa izinto ezahlula babakho waze wafe engayilungisanga. Ngizoyiqaqa izinto ezehlula okhokho benu umaqaqa service. Jama manje sothola ama calls abantu. Abantu abanobufakazi basifonele. Abantu abathi mprofethi, mina mprofethi wangikhulekela kwaba ukuthi nokuthi nomuntu othi mprofethi ngizoba ngikhona ubufakazi manje sothatha ubufakazi bakho. Njengamanje fona kule number, fona kule number njengamanje.
1: Valisa ke sokwamukela.
2: Yebo amavula kuvaliwe.
1: Yebo mani njani?
2: Siyaphila babunjani?
1: Siyaphila kakhulu ma.
2: Baba ngithi angifone la ngoba nginenkinga. Ngizwa abantu la eradweni bebabazugcobola kakhulu amandla akho baba.
1: Yebo.
2: Baba ngithi angicela usizo la sinenkinga la ekhaya sashona babazali. Kuneyimali kade sizama baba zingaphumi sekuneminyaka sizama lezi mali ayiphumi. So baba ngizwa abantu bebabazwa bethi uyabaqaqela izinto zabo ubakhiphela ingo ubaqaqela imali zabo baba.
1: Yeah.
2: Ngiyacela nathi ukuthi usize. Sesifide lesikhathi singayithola mathamba ukuthi imali sezakhishwa. Kodwa sikaze siyikhiphe.
1: Wemntanami ngolosihlanu iwo lomsebenzi engizobe ngiwenza. Wena usulidinga manje lolu sizo noma ungawulindi losihlanu?
2: Yebo baba ngidinga manje baba ngajabula kakhulu.
1: Man yini oyidinga manje?
2: Usizo lwakho baba noma umkhuleko wokuqaqa baba umkhuleko wokuqaqa. Nemali ukuthi iphume nathi sifane nezinye izingane.
1: Yeah. All right. Manda ruke zita mazia korosia Mendesa lidasia Lalela we mtanamu sakona
2: Yebo baba nisakona
1: Wena nzokchani ipiniso
2: Yebo baba
1: Nijalu antwenu nina
2: Yebo baba
1: Nijalu antwenu loshale mkomazi
2: Yebo baba ngiyambona
1: Yes Ngoba njoba ngikhuluma la Senya konjisu kuthi lezi imali zenu kudala ziqaqiwe angazi ubani oke wahamba inyanga lena ibisanda kuqala angazi ubani oke wathi uyayisukumela ama-office kunodaba kodwa bamtshena lona olukhombisa ukuthi inkinga ayisekho ngakubona
2: Yebo baba ukuthi uanti lo umshoyo ngiyamazi yena futhi besimthembile baba
1: uyisigangi usebenzisa imithi emibi angithi wake wafisha impahla wakwafisha impahla yondodakazi othile wayifisha ngemitha kuneyilwanyana lezi ilwane zakuyayithuma zikwazi ukufisha izinto zenu yabona ngoba ngibona nama ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo
2: Yebo baba ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID namhlanje siyazi ukuthi
1: kuzobe namhlanje niyazi
2: Yebo baba
1: Kulungile mntanami ngizokhuleka uJehova uzonenzela umusa uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami
2: Yebo

0: ngabonga kakhulu baba uanti inkingilo yena lwathe simthembile yonke into esibikela yena
1: Valucingo mntanami valucingo lapho ubambe amakhadi akho asabheke ngiyakhuleka manje Baba ngiyakhuleka ngithuma ingelosi ngithuma uzimu ngithuma umjuluka ngithuma umahuwa njengamanje shani zilwane zabathakathi labantwana abasetshenziselwa zona zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye kalabasia Alright, fona mlaleli wami. Kwabavulavula sokamukela.
0: Baba kunjani?
1: Siyaphila ma.
0: Ngiyaphila nami baba, benike ngenze enkonzweni yakho baba, khona inkonzo ukwasenzela yona baba.
1: Yebo ma.
0: Benginenkinga baba emsebenzini, i-manager yami baba bixabana nami zonke izinsuku inithembisa ukungixosha baba.
1: Ya.
0: Inkonzo yakho baba ngizibile kuwena ngithe ngifika ngelinye ilanga ma ngifika baba wangibizela e-office
1: wangi-fridge
0: wangipha 2,000 rand baba
1: ngiyengamangala
0: kakhulu baba ngoba lo muntu baba ubengangifuni engizonda ezithembisa ngako kwako ukungixosha emsebenzini kodwa manje angazi ukuthi baba utshintshwe emve emalize enkonzweni yami ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba
1: Manje usekunikeza isipho ukunikeza imali.
0: Undinikeza nesipho sefige elishakaca baba no 2000 rand ngaphezulu.
1: Ubeqala ukuyenza lento.
0: Ubeqala bemva kwenkonzo yakho nje baba ubeqala baba oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethendisana kungixosha baba emsebenzini.
1: Lalela ngento sakuxosha yabona njengoba esekuvulela sekupha izinto sekuqaqekile ngeke kusavaleka nakancane
0: mavula kuvaliwe ndoda yamadoda ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise fona mlaleli wami Kwabavula kuvaliwe sokumukela.
2: Prophet.
1: Yabona njani?
2: Yaphile baba prophet. Zwa tentethezi yami yazi sinenkinga la ekhaya izinto kwabavula kuvaliwe siyaphela ebusuku baba ngithinta izinto engingazazi ngiphelelwe na umsebenzi itoho baba yazi ngisola ngishamandla ukuthi ngize lapho kuwena eMansele.
1: Ukuphi nendawo?
2: Ngikamashu baba.
1: Umsebenzi uphele nini? Ngicela uvale iradio ngapha guys.
2: Oh, uzoyivala manje ba.
1: Ngiyacela mlaleli wami uma ufona uyivale iradio ngoba usuku sikhuluma naye umprofeti isidingo seradio siwa sasengasekho. Fona mlaleli wami inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwamavula kuvala sokumukela.
3: Molo
1: tata. Molo ninjani?
3: Ngiyaphila tata kunjani?
1: Siyaphila kakhulu ma.
3: Tata nginengxaki tata esinyeni tata into ebuhlungu kakhulu. Bahamba ndawufumana umkhuculo tata.
1: Ya.
3: Tata into ebuhlungu tata bilayithi sinegijimi sisu sonke. Kodwa usuke loko ndathenga umkhuculo tata iyehla kanini ngoda ayikapheli.
1: Bekade isesinyeni le nkinga yakho. Umamlambo, umamlambo inyoka leyo. Lento lena njoba ngikhuluma nawe, uyakhuluma lapha kumina omkhulu. Uthi lento ibihlala kube ngathi yasikhukhumalisa isisu sakho.
3: Yebo tata unjalo kuyimanje nje iyavakala.
1: Uzwe kube ngathi uthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi.
3: Yebo tata unjalo.
1: Alright, ngiyathandaza manje. Ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho.
3: Yebo tata.
1: Baba ngegama ka Jesu, ngithumela ingelo sokuphelisa. Wena demon lenyoka. Ehlekile sisibeletho. Njengamanje. Niyasha manje. Wena demon lenyoka. Njengamanje uyasha. Amandla kaJehova ayiphilisa le ntombazana njengamanje phuma kuye kwenzakalani manje

0: sithatha iminyibulo ngathi ngumnyundo tata.
1: Iphuma kuphi into engamanzi?
0: Iphuma ngaphansi tata.
1: Iphuma ngaphansi. Sibeke sibeke isandla kube ngathi uspress. Yenze ngathi uspress isibeletho sakho. Isibeletho sakho yenze ngathi uspress.
0: Iphuma
1: tata. Ngithume ngelosi manje. Iyahla lento. Iyaphuma lento. Iyaphuma lento. Iyaphuma lento kuye. Iyaphuma lento kuye. Come out in the name of Jesus. Come out. Puma. Moya Satan. Moya wa Satan. Moya welumbo. Ngaphinde ubuye emzimbeni wakhe.
0: Yebo tata ngiyabona.
1: Kwenzakalani manje? Kwenzakalani manje? Kwenzakalani manje?
0: Uphuma manje tata siphumile into enkulu ngathi umnyundo lo tata.
1: Usakhona yini umkhucululi lapho ekhaya? Uthathe mntanami uphuze bese ufaka emanzini bese uyogeza uyigeze mntanami uyigeze.
0: Yebo tata, yebo tata ngiyabonga kakhulu tata.
1: Baba siyabonga, siyabonga uNkulunkulu ayingcwele, siyabonga babona amandla onke. Sibonga lugcobo, sibonga amandla. Sibonga ukuthi yonke imimoya ehlasela abantwana bakho. Yonke imimoya yobuthakathi, yonke imimoya yezifo. Yonke imimoya evala into zabantu, yonke imimoya evala imali, yonke imimoya evala imsebenzi, iyathutha namhlanje. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela.
2: Yebo kanjani?
1: Mama siyaphila, faka umdlandla kosamama walala sibe singalele thina.
2: Yebo baba, ngicela ungithandazele ngiya ku-interview kusasa.
1: Uya ku-interview kusasa?
2: Yebo baba.
1: All right mntana, mikuphi?
2: Ise Toronto Mnyende Street kuze naku workshop.
1: Aha. Yonke lokho bani isikhathi?
2: 9 o'clock.
1: 9 o'clock. Ake ngikhuleke mntanami, lo msebenzi ngiyakunika wona manje. Baba ngiyabonga ukuthi lo mntwana uyangena. Uyangena baba lo mntwana kulo msebenzi. Idemoni bekade lizovala. Ngeke lisavala manje. Baba ngiyabonga, ingelosi iyamvulela, ingelosi iyamvulela. Akavuke nesibusiso, ahambe nesibusiso. Angene kwi-interview nesibusiso. Sekuyakhanya mntanami. Sabonga kakhulu, sabonga kakhulu. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Mangqeda lapha ngizothandazela nawe othi awulale ebusuku. Wena othi awulale ebusuku, ngizakukhulakela mntanami. Ngizwamandla, ngizolugcobo. Ngizwamandla kaJehova phezu kwemindeni yonke njengamanje. Kwamavula kuvalo sokwamukela.
3: Yebo
1: baba ninjani? Yebo baba.
3: Eh baba, umnyama uvalekile.
1: Yini emnyama Nkosi baba, uphakamisa iphimbo baba ngoba ngifuna ukukhahlela leli demoni elibopha into zakho. Yini emnyama baba? Wagcina ngonyaka odlule.
3: Yebo umeyile baba.
1: Ugcine nini ukuyofesa? Uyazibona kodwa baba uthi nawe uyayihluphekisa. Inkinga amasenti, ukuphi nendawo?
3: Usenanda.
1: Usenanda?
3: Yebo.
1: Thola imali yokugibela baba, ngicela uze kumina ngolosihlanu. Ngifuna baba ukukunikeza only 7 days ubuyele emsebenzini. Baba sekukuhle baba, sekuyakhanya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, izinto ziyenzeka, izinto ziyenzeka. Abantu bayakhululwa enhluphekweni. Abantu bayakhululwa. Abantu bayakhululwa. Kwamavula kuvala usokemukela.
2: Amen baba.
1: Amen mama, ninjani?
2: Siyaphila njani?
1: Sikhona ma, siyaphila nathi.
2: Yebo, sekusikhulekise la ekhaya. Sikhuleka la sisi konke nje ukutakila.
1: Nikuphi, nikuphi nokuhlala? Nikuphi nokuhlala mntanami?
2: Sisemaoti.
1: Emaoti?
2: Yebo.
1: Okay, uphi udadewenu logulayo njengamanje?
2: Ukhona ngale ulele.
1: Ngicela usalele ubuthongo.
2: Ulele ubuthongo, ndiyathuka, umqondo nje awukho, ubona izinto esingayibona, ukhuluma nazo, asithuke nje yonke into.
1: Wemntanami.

0: ikhanda wayibona lenduku ikususa mjondolo yakwakhisa umusi yakuthengisa imoto wena wahushulisisa wakutshena ngakinitshena nonke ukuthi idalwa ningayiphazamisi lalelake kulungile mntanami uzofika ngizokuhlambulula bese ngiyakunikeza mntanami siyabonga le msebenzi imihle kangaka ukuthi usunekhawusi unemoto ngenxa yoluhlanga olunamandla
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Inanda 8.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi.

0: Jenny. Sibalulekile sihle isihloko senu futhi sibalulekile nje kakhulu siyafundisa. Ngikholelwa ukuthi kufanele ingane imondle noma imondle abazali bayo uma ngabe beyizalile bayikhulisa. Lokho okuyini okuwukuthi iyababonga ngalokho ngoba ukuba bayiyekelela bangayikhulisa ngabe ayikho nalokho esukisi nakho ngabe ayinakho. So ke ngicabanga ukuthi kubalulekile ngempela ukuthi uma ngabe besizele abazali sibasikhulisa saze safika lesesikwathi ukuzenzela khona bese siyabuyisela emuva kubona sibabonge umusa abasenzele wona.
1: Okay. Right, ngiyakuzwa mina Mthatha Gamenxa ukusho ukuthi kuyabuyiselwa emuva ubonge nomusa abasenzele wona sekuphoqelekile yini engabe lento yokuthi umzali emangabe usu esekhulisile masethi njenge ngalala ngadlile mina ngikhulisana nawe sekuyimpoqo yini manje noma kumele ukuthi umzali appreciate
2: Amaso khona ukuhloniphisa kakhulu uthe wena noma umzali ubenze responsibility yakhe.
1: Mhm.
2: Asikubeke usifurastaduma.
3: Basange sibame abahle ngiphinde ngibingelele kini nene elingafanelanga kufa namhlanje five nobiza mina ngizonifela. Msakazi yabo kunje okhuluma uSipho Rashaduma isobholo lapha kwabafa emivi lo dabuka le matatene. Kulolu daba eniqhamuka nabo elikuthi ke kusho ukuthi ke abazali bayakweletwa na uma bekhulisa izingane zabo. Mina ngingakuzwa lokuthi bayabagwaya siyabakweleta abazali bethu ngoba phela basuke besikhulisile besizalile basikhulisa manje mase bengasebadala phela sebengasakwazi ukwenza lutho kufanele ukuthi ke sibanake sibodle futhi ukuthi ke phela kusho ukuthi ke makuthiwa bodle ke sokufanele ukuthi ke mhlawumbe ke asikisi ukukhipha sokufanele ukuthi njalo ngenyanga akhiphe uma 5000 njalo ngenyanga. Cha, lokho onako umzali ujabulela lokho onako omnika kona uyakujabulela lokho. Ngibonge msana.
2: Ya, kuyezwakala, kuyezwakala.
1: Ya,
2: asekumazola.
4: Ashoba bafesa ake singenela kwifamily meeting. Mina bafethu ngingathi mina umuntu nomuntu yena owazi osizi lwakubo ukuthi ukhuliswe kanjani ukhuliswe ngaphansi kwasiphi esiyimabo if umzali wakho wakukhulisa kabuhlungu and nawe ukwazi lo kumele nawe uma usukhulile uzame ukuthi ukwenza isimo ekhaya sibe better yabo. Angeke umzali alale engadlile kubeni yena yenza show ukuthi wena wawulala udlile. Ngiyabona lo uma ucabanga umuntu unenhliziyo unonembeza ngeke umzali wakho ethi ebenza show ukuthi wena ulala udlile bese yena elale engadlile ukhona wena usebenza unezimali zakho ekubeni yena wenza show ukuthi wena kumele ukuthi uma ukhula wenza isimo sibe ngcono ekhaya. Yiloko nje mina engingakusho kakhulu.
1: Kuyimpoqo yini?
4: Ngiba nesicelo bafethi laphana kwe-quiz. Umzala namhlanje ucishe waluza. Umzala ucishe waluza. Izolo uSibo umbuzile kade ebuza ogcina ushawe isikhathi izolo but ubuzile after isikhathi sesivulile namhlanje ushawe same thing emshaye izolo but akawubuza ngombuzo if umzali beluze bekuzokwenzakala if umzali beluze bekuzokwenzakala yabo so okwenzeka ngapha ka left akwenzeke naka right angibo
1: yho
2: siyakuzwa mazolo
1: yeah All right, ngiyangayiphendile lapha ngenxa yesikhathi. It's fine. Mahlambisa.
5: Abo ngibingelele lonke ibandla oyichiliza nawe egatsheni elivuka lesi ngathi umuntu ahlamisa sekwabingela ekhaya. Sengihambe ngafika kubelungu abahleka kahle. Cha, mina bandla ngingithi isiphi sipho ngodinga isipho ibantwana bami hayi ukuthi nje ba demand. Singasalo nothando lolo umuso badimanda abantwana kodwa sikhulele ukuthi nabo bayiphambile baqhubeke nokuthi babe nethile ezinhle nabo. Amen.
2: Amen, amen ma. Asela lapha kune calls. Save alone call.

0: njengoba yamanani njengoba mhlambe phambilini sike sabona ukuthi abantu babekhala ukuthi abantu bakithi bayabiza njalo njalo since sekukanjena kidolo sesingakithi ningathini mhlambe ukuphilisana nomphakathi nanokuthi sikwazi ukuthi sikhwebelane njengomphakathi kungabi khona abalimalayo because vele siyathanda sithande vele so support abantu bakithi
1: yebo hayi sibonge nje umsakazi
0: yes
1: kahle kahle la kumanani yebo bona baqale befika kwanjalo amanani abaphansi hayi but manje hayi bese kufana ke bese yikhala nje ngokufanayo ke nje kahle kahle futhi kwathina bekungathi bese singcono kwathina ke manje
0: yes
1: hayi amanani bokusahamba kahle nje ayikho into engathi sibazokhala mase kuselethini
0: yes babu mngathi ngifisa singene lapha undunankulu uveza ukuthi kuzokuba ne summit la kuzoqhanyukwa khona nohlelo lokulekelela abantu bakuleli abafisa ukungena kuma business akadephethe abantu bokufika kuthini ukuphawula kwenu mhlambe ni kulolu daba lwakhe uhulumeni
1: eyi basaze siyajabula kona bona vese bake baqhamuke sebesho kanjalo like njena nje wasesike saba nalo nje nje uhlelo sike sasho ngaphambilini ukuthi sine youth ithine si trainer yokumanje
0: yes
1: enye isiqedile bengu 25 esi trainile so sesalinda enye ukuthi ke umasipala asinikezeke idate ukuthi siba training bonke labo leyo youth sifuna ukuthi kube yona ezokwazi ukuthi iphathe lezi ibhaza nama salon yonke lodo umsebenzi esingafuni nathi ukuyithesa wona nathi sesibadala bakithi sikade sawuqala lo msebenzi sifuneka abantu abazokwazi ukugijima
0: kunenzolo zokuthi kukhona iy'tolo zabantu bokufika ezavala ngomhla ka 30 kwathi nje kudlula hawu zabe seyivulile futhi kuthini ukuphawula kwenu ngalolu daba njengoba kuvela ukuthi kuzongase kube nama-mash every Thursday njalo ngolwesine siyamasha
1: yep kuliqiniso impela nje ku kunamhlanje nje sisuka khona nje kade sihamba siyibheka nje ngithi ngicabanga ukuthi eziwu-8 sithola ukuthi eziwu-4 zisavulile ezinye gcabadlayi zihloniphile umthetho singazi noma ziwuhloniphe nje bahambile yini but noma basaqubile kodwa kona hayi bokuvaliwe but ezinye ke beyivulile namanje nje wasizana kade sisivalise esinye manje sivulile sikade sisivalise entambama sabuye savula futhi bayashintshana ke labantu lapha ngokudayisa esimfice ngalesa sikade ngabo 2 manje samfice sesifice omunye nganalo sejena akayazi layona
0: eqala ukuyizwa
1: iyaqala ukuyizwa
0: sikhulumisana la ikakhulukazi nobaba umngadi nobaba ushange bavela ke kwi-North Region Business Association ikakhulukazi ke njengoba sibheka nje izindaba zamamashi zakamuva mhlawumbe baba ushange ikuphi ongekuphawula sibonile ukuthi imibhikisho yethu siyenze ngempumelelo kwangaba khona izigameko la zobudlova noma la esilimaza khona impahla kuphi nje icishe ongekuphawula nanokuthi siqhubeke siyiphathe kanje njengomphakathi
2: asibonga umsakazi kulelo sayithi nje ayi angifuni ukuqamba amanga sithokoza kakhulu ngamamasha abekhona abevele vele ku-insistwa ukuthi kuzoba ama-peaceful march but-ke siyabonga kakhulu ukuthi kubukeka wonke lamamasha akade enzeka i-South Africa yonke abukeka ehambe kahle nakuba kukhona-ke la kube khona lezo zigigabana kodwa akuzona iy'gigaba ezingaphezu kwezintathu kade silindele sibe nethemba ukubona ukuthi abantu manje base-South Africa bayaqonda ukuthi uma befunani kufanele benzeni iphele lento ukuthi uma ngabe ufuna ukhala ngesibhedlela uqale phansi kodwa futhi-ke uyovimba imoto emgaqweni so abantu bebe-specific nje ukuthi bakhuluma ngokuthi nje abantu bokufika abangenawo amaphepha asemthethweni abahambe la-South Africa basishiye nje ngokuthula ngoba sifuna ukuthi sikwazi ukuthi senze kahle imisebenzi yethu ngoba iyasiphazamisa umsakazi le yokuthi ngempela lo msebenzi siwenze kanye nalabantu bokufika ngoba le nto ekuthiwa i-township economy thina kushuthi ngabe manje sizwa ngendaba nje asiyifili ngisho ukuyifili so-ke manje ingako sithi cha abake bathi ukusidedela bahambe bayolungisa amaphepha abo kodwa futhi ukulungisa kwamaphepha abo kungaba ukulungisa nje amaphepha okuthi bazothi uma bebuya beza la bayize namabhizinisi asikasi esingenayo la e-South Africa so nje ngalelo sayidi nje lokuyiphatha kahle komphakathi kwabo bonke akade bepacitipata entweni emashi siyabonga kakhulu msakazi
0: yes babusha mhlawumbe ikhona le engifisa siyilungise abanye bathi amabhizinisi akithi uzofika cishe uzothenga ukuthi ungakutholi ufika uzothenga ukuthi ungakutholi

0: into eziningi ngaleso sikhathi nokuthi ke phela ke isimo sangaleso sikhathi ke sasingafani isimo samanje. So manje sekubalekile manje ukuthi ngaphela uqikelele ukuthi uma uphethe i-business wenza sure ukuthi awuzodayisa ayikho. So ke so sesifundile simkatshe ubofu manje ngoba even now bese khona vele idolo zethu ayikho lento ukuthi dayisi ayikho bese isikhathi basuke nje sebekwenza kube ipropaganda noma kube yihaba nje ngoba vele umuntu mhlawumbe kwesikhathi wena omakhelwane wakhe nalowo kufika mhlawumbe engakuzwile mhlawumbe kade noma kutoma engakuphiwe khona ukuthi umuntu ukuthi akaphiwe so athi mayebona umbhobho phambi kwakhe ukuthi ke mawuqhathanisa isitolo sokuhamba nesokufika yisiphi esiright singcono ngani abese babale nalezi zinto ukuthi bavala lethi bavala eli bavula lethi futhi basibalele zonke lezo zinto bakhohle umsakazi ukuthi lezo zinto lezo zidalwa ukuthi mina nje uba ngophathana leya business yela phakashanga ngizi-operator ngisekhaya noma kwesinye isikhathi abanye mhlambe baliqashile umuntu uvula ibhizinisi ekuseni abese yahamba bona balala la bavuka la abanyakazi yabaphuma so kushuthi umuntu lesikhathi sonke mangabe nje ezovala ngo9 uzovala ngona ngoba vele akana stress
1: thina kufanele kukho la kumele ayobona khona le meeting yeyinto esikoleni
0: asikho nje lezo zinto so ke konke ke lokho nanokuthi ke phela kuzofuneka ukuthi umsakazi uma ngabe ngempela sekuthiwa ngempela kufanele si-operate fanele sibe naso isikhathi sokuvala sibe naso isikhathi sokuvala ngoba lento abafike nayo ukuvula nje kuba utakata yenze ukuthi even ngisho abantu manje bangakontroleki ukuhamba emgwaqweni umuntu ahambe noma ngasiphi isikhathi kanti phela ngaleza
1: ayikhathi
0: kwakwaziwa ukuthi isitolo sakashange sivulwa ku-6 sivalwa ku-7 ongangokuba kuleza ayikhathi zakudala sasingavuli ngesonto so babenze njalo abantu ngaleso sikhathi babethenga ngomgqibelo bezele ukuthi bajekela nesonto
1: yes Mr. Mngadi la ngifisa singene kulolu hlelo lokufundisa nokuqeqesha abantu abasha angazi ukuthi ilahlekephi le kuthina njengabantu abasha ngiyaxolisa ukusebenzisa ubaba kamnganami ubaba umlambo enyakatho kamhlabele ngalala ngikholele khona wayisebenzisa itekisi wayibiza ngisazi igama layo kwakuyini kodwa amajuba A kwakuyigama letekisi leyo tekisi yazalo siyaya kwazi kwaba khona ngisho namaquantum so angazi ukuthi ilahlekephi kubantu abadala kunathi iyimpunga nathi abantu abasha endleleni yokubeka imali nokusebenzisa imali ewu angazi mina noma yazo siwaphatha ama-1000 aphele emehlweni nje kodwa angazi ukuthi ubaba umlambo wayenza kanjani econgobezela wazo futhi angineshow yokuthi kwakungekho nzima kwakungayona imali enzima kodwa wayekwazi ukucongobezela ukuze kuphumeleza imoto ezayiphuma thina abantu abasha eyi siyahluleka manje yini kulahlekephi nanokuthi njenge-North Region Business Association isebenza kanjani cishe ukuqeqesha abantu abasha ukuqinisekisa ukuthi lezi ngane esiyifundisa-ke manje ukuphatha amabhizinisi azisebenzeli khona phela ukuthi zisebenzele lomini sisinalo umqondo lokuthi ngeke ngabona imadlana nje silingana
2: siyemlonyeni ya kusho ukuthi kuqale thina kahle esibadala nje kwaqala thina sayokwenza i-business management sa trainwa nje impela sathola i-certificate
1: yes
2: ukuthi umsebenzi uphathwa
1: kanjani
2: okuningi esakuthola lapha ebesingakwazi thina besazi ukuthi nje hayi umama ufuna isinkwa vele hambe othatha isinkwa lapha ukufakwe lokhu uze nokuthi ukukhokhiwa kukhokhiwe hhayi anginankinga lokho ziyakhala so manje sikufundile-ke lokho kakhulu that's why-ke sithe i-youth nayo akingeneke kulo mkhakha ifundiswe ukuthi ibhizinisi liphathwa kanjani imali iphathwa ngayiphi indlela kanjani ukuze ibhizinisi likwazi ukukhula bakhona esebekwazi vese kumanje khona nabenza amasaluni nje kuyona i-youth nayo lena esizoyitrain inamasaluni izothi uma isingena lapha nginethemba ukuthi mhlawumbe ibingaqeqeshekile kodwa manje izothi uma isiyithole lolu qeqesho izothola more iskill
1: yes
2: yeah
1: usakhuluma indaba yamasaloni kaningi ngoba ngiselokishini ngicela ukusebenzisa ulimi lwaselokishini kaningi ma uyi-out sikhuluma ngokuba nesaluni kuye kubonakale ngathi mhlambe kukhulunywa ngumuntu wesifazane kanti isaluni nawe uwumuntu wesilisa sikwinyanga yamadoda manje ungathini ukugqugquzela umuntu othi ngiyakwazi ukugunda ngisekhaya nginomkhukhwana mhlambe noma kukhona la ngigundela khona ngiyafisa ukuthi kusasa ngibe nesaluni nami eyaziwa umhlaba wonke njengale okugunda khona abaculi nje ngo-eli enye ngilesho igama layo so ungathini because naye waqala la elokishini.

Yebo lezi zimangaliso bakuthi zezwe lenala uzomangala wena ngiyakutshela. This is World of Plenty Wonders. Njoba ke kumulosine namhlanje abakithi singena kamnandi kanjalo nje njoba wazi uthuma ngolosine sisuke sigijima khona lapho sisho nje ukuthi lezi izimangaliso zezwe lenala wena uzomangala. Yabona ke tshela wonke umuntu ke manje ukuthi sekuleso sikhathi elapho khona izwe lenala selingenile, seliphakathi, seliphakathi endlini yakho, seliphakathi noma ngabe ubani, utshele nomngani wakho ukuthi ke sekuleso sikhathi sezwe lenala abafowethu lapho khona ke sikulethela izimanga zezwe lenala. Uyabona ke into ihluke ngayo izwe lenala abafowethu ukuthi izimangaliso into eyenzeka zonke izinsuku zokuphila kwethu. Uma sihambile nje sibona izimanga, ngikhona ukuthi sizodlalela i-testimony yomuntu la walapha nelokhuzela ngani noma sebelungisile lapha emshinini. Testimony emangalisayo umuntu owaphila lapha njengoba besise endaweni ke yase Empuma Koloni lapho khona sibone khona umama obekade ngene ehamba ngeyinduku ethi kade ayengibuka kwi-TV wabona izimanga. Uyabona ke kuzoba mnandi ke mase kunjalo ngoba thina ayikho into esibusisa njengokuthi sibone umuntu ephila. Uyabona umuntu aphile, umuntu bengazuthi umdlalo kanti cha kona umdlalo, ziyenza ngempela lezi zinto bakwethu. Ithikele ngoma lezi zimangaliso zezwe lenala. Uyabona ke sikudlalela lezo ngoma, kuphathele ke nje iy'ngoma ezilingana ezimnandi khona lapha ke njengoba uhlelo ulwazi ukuthi ke luthi ke izimanga zezwe lenala.

uyabona ke uzomangala namhlanje ngoba ke sikho namhlanje lapha nakubaya sikhulumela siphethe yena ke lapha na ke umama nomzamo edlamini somkhumbula ukuthi umama nomdlamo zamini dlamini owake waba wathola isimangaliso esinajwayelekile abafowethu lapho khona uNkulunkulu wasenalela amhambela esesibhedlela wazithola nampela esesizakala ngendlela imangalisayo. Kodwa ke bengithanda ukuthi ke siye laphana engomeni wemama ethi konke kuyangisebenzela. Bengifuna nje namhlanje namama ke ngikhuthaza umuntu osekhaya. Uzithola uma accident uthola izinto zakho zingahambi kahle, uthola ibheke phansi izibheke phezulu. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje na konke kusebenzelana ngokuhle. Musuke uzibuka njenge victim. Nqaba, uyabona umuntu ongumnalo uyenqaba ukuzibuka njenge victim manje. Mawumnala nje zibuke njengomnqobi. Ohlale enqoba njalo. Ngoba asinayo thina lento yokuba ma victim. Sina lento kaNkuluNkulu wasenaleni. Ake sikijime ke sithole le ngoma nje silokho zonke umuntu. Sengiyahala futhi. Sengihalelenye ethi njalo ngiyanqoba. Kodwa ke sobe singenise la.

bakithi uyabalalela uyangizwa mangikhuleka uNkulunkulu wasenaleni. Asambe bo. Yebona ke namhlanje sikela ngelinye igwiya kwezokuthandaza namhlanje nabafowethu. Hey, ningabona umangubo lapha into ayidlatsayo. Hey, uNkulunkulu wasenaleni bafowethu uyalalela uyasizwa. Unini basimbiza simbona izizimanga. Yeah, uyalalela wena, uyalalela wena. Na usula hle ithemba ngithi mina uyalalela. Hey! Oh, uNkulunkulu wasenaleni.

abanye abenzanga kahle kule theme esiphuma kuyo. Khulekela ukuthi kuyitheme elandelayo benze kangcono. Yazi Nkosi ukuthi uzokwenza nangaphezulu ukucela kwethu. Khulekela lowa mzali ongazi ukuthi uzokhokha.

0: utumo lwakhe ubakithi namhlanje lungo lwakhe esikhulumeni sivalelise khona sobashiya ngingoma ezimnandi sivalelise bomama mama siqale kuwe ngubo sekhona ufuna ukukusho
1: kube isibusiso esikhulu ukuba nani namhlanje nilale ubusuku benala
0: lale kamnandi ke nibe nobusuku benala mama nani into ezinye kanyeli
2: enaleni kosi elaleni ke siyabonga kakhulu abantu ukuthi behlezi bahlale nazi kuze kube lesisikhathi ubusuku benala.
0: Ubusuku benala kini lonke bakithi sifuna ukunishiya nje ngeyingoma ezimnandi lapho enzo yabona lapho bezogida khona bayishayele nje iy'ngoma zabo bagide kube mnandi singabaphazamisi bomama thina siyosuka abaphazamisi sesiyahamba nje umuntu ma behluleka lokhu kwenembathiso
1: yenkasi.

inyanga ye prayer and fasting. Sizokhuleka siphinde sibophe ibhande sizile ukudla yini edala ukuthi senze lemkhuleko. Sizoba nomkhuleko almost yonke lenyanga. Ngesonto elizayo ngomsombuluko siyaqala ifasting yethu. Iviki neviki sizobe sine fasting. Wena ofuna ukusijoyina sizobe sizongena lapha eThekwini eMantsele number 110 kungeni road. Ifasting yethu ke sizobe siyibambela khona wena othi ufuna ukusijoyina. Ya kusho ukuthi kuzoba ilezi insuku kuzoba ulosithathu, ulosine, ulosihlanu. Siqala ngolosithathu, ulosine, ulosihlanu. Three days prayer and fasting. Ukhona lona ke othi mina ukuzila ukudla into engingayijwayele. Kulungile. Iviki lokuqala sizokhuleka kusukela nje ekuseni masivuka asidli. Iviki lokuqala uyoze udle ngo-1. Iviki lokuqala lelo. Ya, ngizobe nginilungiselile ke ama refreshment nina enizobe nizile kulomkhuleko. Kuzobe kukhona ukuthi masiqeda umkhuleko bese niyathola okuya ngasethunjini. Ya. Kodwa labo abathi bafuna ukuthi bona bangijoyine sibambe kusukela ngo-6 size siyoyikhumula ngo-6 ntambama. Ivili lokuqala bakhululekile nalabo bengakwazi ukuthi bangijoyine. Ya, ngoba ivili lokuqala kuzoba u-6 kuya ku-1 kulona othena uyehluleka. Kodwa lo othena kanankinga kuzosukela ngo-6 kuye ku-6 wantambama. Alright. Isikhathi sizohlangana ngaso lapha eMantsele number 110 Kumngene Road sizohlangana ngobani isikhathi? Isikhathi sihlangana ngaso sihlangana ngo 10:30. U-10:30, u-11, u-12. Senzani la? Lapho ngizobe nginifundisa ukuthi kubaluleke ngani lokho esizobe sikwenza futhi mapha ama benefit esizoba nawo emvakwa lomkhuleko yokuzila ukudla esizobe siwenza. Ngizobe sikhuluma ngalezo zinto. Ya, ngizobe nginifundisa kakhulu. Ngiyacela ke laba bantu abazoza kulomkhuleko ngiphathela iBhayibheli. Uma ungaliphethe iBhayibheli ngicela ungezi. Ngicela ungiphathela iBhayibheli. Ngaba iNew Testament, ngaba iBhayibheli leli eliphelele. Wena othi lisefonini kulungile. Ya. Yeah. Why ngithi fanele ungiphathele iBhayibheli? It's because akuzileki kahle ukudla ungalifunda iBhayibheli. Because ngesikhathi ufunda iBhayibheli uzila ukudla kukhona into ozoyizwa nakuwe nje. Ya, izo lonto khona ozoyizwa. Ya, ngizonifundisa yonke lento sizokwazi ukuyibona. Ya, amaviki awu-4 esizobe sikhuleka ngawo yindaba yingoba ngomhla ka-31 July bonke abantu ngiyobahlanganisa nengelosi kaJehova. Ngiyoba hlanganisa nengelosi eqeda izinkinga ezidalwa zibongo esizalwa kuzo. Ngiyonhlanganisa nengelosi esiza ngishintandana engabazi abazali bayo ukuthi kwazi ukuthi iphumelele noma abazali ngabazi. Uyabo nje uma ngikhuluma ngalento ngizoyifundisa lento. Guna bantu abayophumelela ngoba besarenda impilo yabo kuNkulunkulu. Phumelela kwabo kuyoqhamuka lapho. Guna bantu abaphumelela ngoba benabazali
beno baba no mama.

uma umuntu ethi ngiyasonta sikwazi uqoqeka imiqondo ukuthi kusho ukuthi ukumqalaza kaningi kule mali esiyibeke la ay asehliseni ngoba isonto limfundisile ukuthi ungeyibi insindiso yamfundisa ukuthi ungayithathi into ungayinikezwanga manje akwazi ukuthi uzothiwa into yabafazi bese kuthiwa into yayibotho into enosizo olungaka into edala abantu bakhulume kanjalo ungabi nalo ulwazi nokungafundiseki ngiyanimema khe abantu bakaNkulunkulu kwinyanga kaJulayi ngiyanimema ukuthi asihlambululeni imizimba yethu asibe ngcwele phambi kwaJehova sibe ngcwele naphambi kweidalwa sibe ngcwele naphambi kwamakhehla sibe ngcwele phezu ngaphambi kwengelosi esamba nazo okwezona ezezithunywa zokusikhusela nokusivikela nokusilekelela kulokho kuphila esikuphilayo bekade ke ngizama ukucacisa khe ngenyanga kaJulayi ukuthi izoba nalemkhuleko izoba lama fasting azoba khona iviki lokuqala lizoma ngale ndlela sengilimisile siqala ukukhuleka ngo past 10 sifunde yizo sifundisane siya siyodla ngo 1 bese kuthi laba abantu bonayo bengaqhubeka kuze kube u 6 bayoqhubeka iqala ngo lesithathu lezinkonzo zokuzilwa kokudla bese kuthi iviki lesibili sizophinda futhi siyangena kwiviki lesibili iviki lesibili siyazila futhi ukudla ekseni siya kokukhumula ke manje ngabo 2 labo abasacathulayo bese kuthi ke labo abafuna ukuthi bangijoyine sizobeke sesenza kanje sizobe sesibamba kusukela ngo 6 kuze kushaye u 6 imupho mehluko kuleli viki lokuqala amanzi amajuice sizobe siwaphuza kodwa kuleli lesibili iviki i dry fasting amanzi amajuice asisawaphuzike kusukela ngo 6 kuya ku 6 awuphuza ujuice awaphuza amanzi ngisho uswidi ma ukuthi bawuthi banukisela umlomo kobe kusho ukuthi unuka iphunga elingcwele ngisho uswidi ngeke sudle kuleli viki lesibili bese kuthi iviki lesithathu ke lona laba bazobe bengijoyina bazongijoyina ke lona ke sesibamba ubusuku imini nobusuku kodwa umehluko sesibuyele ekuphuzeni amanzi namajuice kusho ukuthi nje ulosithathu masiyoba singena ulosithathu losinu losihlanu ukubamba isobho noma ukubamba iparish noma ukubamba ucezu lesinkwa usiyolubamba ngakusasa shuthi ulosithathu ulosine ulosihlanu uyalala ubusuku bonke bakhona ngakusasa usiyolubamba lolo cezu lesinkwa noma lelo parish ya ma ukuthi kodwa isisu sakho sobesivuma ukuthi udla ukudla oqinile kulungele usuyokudla uyayizwa loo nto kodwa laba abasacathula kwiviki lesithathu umehluko kubona bazobe bebamba nabo 6 to 6 6 wasekuseni khe kubona basami ngo 2 sebezo bayibambe bayidedele ngo 6 uyayizwa umehluko uzoba njalo umehluko kodwa iviki lesi-4 ilokhe leli esiya esobe siya ngalo empophomeni ngiyonika abantu lamandla ngiyoqedela abantu lezi

0: abantu le combo gamaqaqa maqaqa combo ikonzo inkonzo ikombo gamaqaqa iyakhisa abantu imizi ikombo gamaqaqa ithengisa abantu imoto ikombo gamaqaqa iyenze abantu bathandeka la bahlala khona ngizoqaqa inkinga esedlozini ngizoqaqa inkinga esesithunyweni ngizoqaqa inkinga esesidalweni ngizoqaqa inkinga esebudlelwaneni bakho woza kulenkonzo inkonzo enamandla izobuthatha ubusuku bonke umaqaqa service umaqaqa service ihamba nomaqaqa combo abantu abathi ngidonsa kanzima nangu lesihlanu wangomhla ka 3 July nangu lesihlanu wangomhla ka 3 lo wakusasa ulosihlanu lolakusasa ngamanye amagama ulosihlanu ngisengithi nje vele sekuyiwona ulosihlanu woze uzothatha umaqaqa khombo lenkonzo inamandla lenkonzo lenkonzo le ngizoyiqaqa izinto ezehlulwa umalume wakhe emshisela impepho ngizoyiqaqa izinto ezahlula ubabakho waze wafe engayilungisanga ngizoyiqaqa izinto ezehlula okhokho benu umaqaqa service njengoba manje sizothola ama-calls abantu bantu abanobufakazi basifonele abantu abathi mprofethi mina mprofethi wangikhulekela kwaba ukuthi nokuthi nomuntu othi mprofethi ngizoba ngikhona ubufakazi manje sothatha ubufakazi bakho njengamanje fona kule namba
1: njengamavalisakwamukela
2: yebo amavula kuvaliwe
1: yebo mani njani
2: siyaphila babunjani
1: siyaphila kakhulu ma
2: baba ngithi angifone la ngoba nginenkinga ngizwa abantu la eradweni bebabazugcobo lakho lamandla akho baba
1: yebo
2: baba ngithi angicela usizo la sinenkinga la ekhaya sasho ngoba bazali kuney'mali kade sizama baba zingaphumi sekuneminyaka sizama lezi mali ayiphumi so baba ngizwa abantu bebabazwa bethi uyabaqaqela izinto zabo ubaqaqela iy'mali zabo baba
1: yaba
2: ngiyacela naso ukuthi usize sesiside lesikhathi singayithola uma sihamba kuthina iy'mali sezakhishwa kodwa sikaze siyikhiphe
1: wemntanami ngolosihlanu yiwo lo msebenzi engizobe ngiwenza wena usulidinga manje lolu sizo noma ungawulinda ulosihlanu
2: yebo baba ngidinga manje baba ngajabula kakhulu
1: man yini oyidinga manje
2: usizo lwakho baba noma umkhuleko wokuqaqa baba umkhuleko wokuqaqa nemali ukuthi iphume nathi sifane nezinye iy'ngane
1: ya all right Manda Ruke Zita Mazia Corosia Mendesa Lidacia Lalela wemntanami usakhona
2: Yebo baba ngisakhona
1: Wena ngizokutshana iqiniso
2: Yebo baba
1: Nidlala uantu wenu nina
2: Yebo baba
1: Nidlala uantu wenu lo ohlala eMkhomazi
2: Yebo baba ngiyambona
1: Yes ngoba njoba ngikhuluma la sengiyakhonjisa ukuthi lezi imali zenu kudala ziqaqiwe angazi ubani oke wahamba inyanga lena ibisanda kuqala angazi ubani oke wathi uyayisukumela ema-ofisi kunodaba kodwa bamtshene lona olukhombisa ukuthi inkinga ayisekho ngakubona
2: yebo baba ukuthi u-anti lo umshoyo ngiyamazi yena futhi besimthembile
1: baba uyisigangi usebenzisa imithi emibi angithi wake wafihla impahla yondodakazi othile wayifihla ngemitha kuneyilwanyana lezi ilwanye zakuyayithuma zikwazi ukufihla izinto zenu yabona ngoba ngibona nama ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo
2: yebo baba ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID nanamhlanje
1: siyazi kuzobe namhlanje niyazi
2: yebo baba
1: kulungile mntanami ngizokhuleka uJehova uzonenzela umusa uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami
2: yebo baba ngingabonga kakhulu baba u-anti inkingilo yena kade simthembile yonke into siyibikela yena
1: Valucingo mntanami, valucingo lapho ubambe amakhadi akho asebhanke ngiyakhuleka manje. Baba ngiyakhuleka ngithuma ingelosi ngithuma uzimu ngithuma umtuluka ngithuma umahuwa njengamanje shana izilwane zabathakathi labantwana abasetshenziselwa zona zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye kyalabasia. All right, for mlaleli wami kwabavula kuvala sokamukela
3: baba kunjani
1: siyaphila ma
3: ngiyaphila nami baba benike ngenze enkonzweni yakho baba khona inkonzo ukwasenzela yona baba
1: yebo ma
3: benginenkinga baba emsebenzini imanager yami baba bixabana nami zonke iy'nsuku ngithembisa ukungixosha baba
1: ya
3: inkonzo yakho baba ngizile kuwena ngithe ngifika ngelinye ilanga ma ngifika baba wangibizela e-ofisi
1: ya
3: fridge wangiput 2000 rand baba
1: ngiyangamangala
3: kakhulu baba ngoba lo muntu baba ube ngangifuni engizonda ezithembisa ngakho kwakho ukungixosha emsebenzini kodwa manje angazi ukuthi baba enze malize enkonzweni yami ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba
1: manje usekunikeza isipho ukunikeza imali
3: undinikeza nesipho sefridge elisharhaca baba no 2000 rand ngaphezulu
1: ubeqala ukuyenza lento
3: ubeqala emva kwenkonzo yakho nje baba ubeqala baba oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethendisana kungixosha baba emsebenzini
1: lalela ngenke sakuxosha yabona njengoba esekuvulele sekuphi izinto sekuqaqekile ngeke kusavaleka nakancane
3: mavula kuvaliwe ndoda yamadoda ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise fona mlaleli wami kwabavula kuvaliwe sokumukela
4: Prophet.
1: Yabona njani?
4: Yaphile baba Prophet. Uzwathinta inhliziyo yami yazi sinenkinga la ekhaya izinto bavula kuvaliwe siyaphela ebusuku baba ngithinta izinto engingazazi ngiphelelwe na umsebenzi itoho baba yazi ngisola ngisha amandla ukuthi ngize lapho kuwena eMansele.
1: Ukuphi nendawo?
4: Ngikamashu baba.
1: Ehhe umsebenzi uphele nini? Ongcela uvale i-rap ngapha guys. Ish.
4: Okay, manje ba.
1: Ngiyacela umlaleli wami uma ufona uyivale i-radio ngoba usuku sukhuluma naye umprofeti isidingo se-radio siwa sasengasekho. Fona umlaleli wami inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwabavula kuvale sokumukela.
5: Molo
1: tata. Molo ninjani?
5: Siyaphila tata kutshani.
1: Siyaphila kakhulu ma.
5: Tata mina lengxaki tata esinyeni tata into ebuhlungu kakhulu. Ndahamba ndawufumana umkhuthulu litata.
1: Ya.
5: Tata into ebuhlungu tata bilayisi sinegijimi sisu sonke. Kodwa usuke loko ndathenga umkhuthulu litata iyehla kanini ngodwa ayikapheli.
1: Bekade isesinyeni le nkinga yakho.
5: Isesinyeni tata ikhuphuka ngesinye ihambe isisu sonke kodwa suke loko ndathenga umkhuthulu litata iyehla kaningi
1: umamlambo inyoka leyo lento lena njengoba ngikhuluma nawe uyakhuluma lapha kumina omkhulu uthi lento ibihlala kube ngathi yasikhukhumalisa isisu sakho
5: yebo tata kunjalo kuyimanje nje iyavakala
1: uzwe kube ngazi ukuthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi
5: yebo tata kunjalo.
1: Alright, ngiyathandaza manje. Ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho.
5: Yebo tat.
1: Baba ngegama kaJesu ngithumela ingelo sokuphelisa. Wena demon anyoka. Ehlekile sisibeletho. Njengamanje. Niyasha manje. Wena demon anyoka. Njengamanje uyasha. Amandla kaJehova ayiphilisa le ntombazana njengamanje phuma kuye kwenzakalani manje
5: kuphuma into engamanzi tata engumnyibulo ngathi ngumnyundo tata
1: iphuma kuphi into engamanzi
5: iphuma ngaphansi
1: sibeke isandla kube ngathi uspress yenze ngathi uspress isibeletho sakho

0: Baba, sengikhulekele ivulekile into zakho kholwa. Sika mina kono shano baba, makukho nokunye osafuna siqhubhe. Eh kodwa le ndoda ayivali iredo ngemuva. Bona mlaleli wami siyavala manje, siyavala manje. Khoma vula sakumukela.
1: Baba ingenile, ingemlomkabala kulo.
0: Yina ngenile, hey, hey, yina ngenile manje.
1: Imali bari message yemali baba ingenile.
0: Mana, imali yani?
1: Oh baba yabona.
0: Mana, wena lo lote ngikhuluma nawe.
1: Baba, ngiyabona.
0: Kungeni message manje.
1: Yebo mama 25,000.
0: 25,000.
1: Yebo.
0: Hayibo.
1: Mama
0: wena lona kade ngikhuluma, wena kade ngikhuluma nawe ngeyinkinga zeyimali.
1: Mama, yebo mama, yebo.
0: Sana misiyabonga, siyabonga mntana uJehova. Akaqhubeke anivikele. Anivikele nakulobu buthakathi obusekhaya obusemndenini owavela wavela wacima lo muntu yeyi hayi ngeke yebo kwamafuta sokamukela umuntu ocina lo kwamafuta sokamukela
2: yebo baba unjani
0: mama siyaphila nkosi yami
2: yebo baba ngifuna mailana nenkonzo yohlangalwe imali baba
0: yebo
2: yebo baba bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiphinde ngifike ngizovuzelela baba ngoba yake yangisiza kakhulu ngonyaka odlule ngafika ngazi ukuthi ngithenga indawo babesiyenga ngakhe nomuzi baba nginemoto nje ngikhuluma
0: wawufika kwiinkonzo ohlanga nemali ngonyaka odlule
2: yebo baba yebo yangisiza kakhulu ngangihlala nasemjondolo ngasuka isho nasemjondolo baba senginomuzi wami nje nemoto
0: Since wathola lolu hlanga lemali wasuka emjondolo wakha
2: Yebo baba injalo nje
0: Usuna nemoto
2: Yebo baba nginemoto
0: Pho mntana ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje yini manje uthi ufuna ukuzoliphinda
2: Ngifuna ukuzovuselela baba ngoba hey lasuke laphazamiseka baba
0: Uphazanyiswa yini Phela into akaphazamisekile yaphazanyiswa yini ku
2: Asiyengi
0: ngiphutha
2: baba
0: ngakhiphi isizwe. Oh! Awu mntanami.
2: Hey baba nami ngiyisola ngoba nje ngabe konke kusahamba kahle.
0: Manje sekunjani kuvalekile manje?
2: Kuvalekile baba ngoba nebusiness ebengithi ngiyalenza nje imali ayisangeni ngahle imali ikhona phansi kuyabheda baba. Manje ngifuna mayela nokubuza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphinde ngizovuselela njengoba le nkonzo uzobunayo.
0: Mntanami ngoba mntanami uzibonele ungufakazi oqanda ikhanda wayibona le nduku ikususa emjondolo yakwakhisa umuzi yakuthengisa imoto wena wahushulisisi wakutshena ngakinitshena nonke ukuthi idalwa ningayiphazamisi lalelake kulungile mntanami uzofika ngizokuhlambulula bese ngiyakunikeza mntanami siyabonga le msebenzi emihle kangaka ukuthi usunekhaw usunemoto ngenxa yoluhlanga olunamandla kangaka
3: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo Yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
4: Ebonake

0: kakhulu nesisu sibe sesivuka la ngesikoti asisehlile manje asekho ngoba singasekho nje ngiyabonga
1: ya shayela umkhulu wakho yabona alright sesiphethile ngithi yabona alright ke ntombi wena ukwe wayithola uyithola uthole nini
2: thola udesemba ngisengela umntana wami oshaya istroke ngeza nangela ekhaya ngeza ngazoyithatha yonayo ngangiza kubaba after that ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ukuba mfe ngiphuzise umntwana ngamphuzisa umntwana eshaya istroke ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela kubaba wathi angifhe ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile umntwana wami ngen 3 days wabe se-right uyafunda uzo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice ayi mina besaniyangenzeka-ke imihlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-b p yakhe kakhulu so la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawa westroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinisile namanje abanye
1: amen
2: ngenxa yalo
1: shayelani unkulunkulu wami hlobo linomoya basho linomoya nanento esebenzayo okay into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thatha into engasebenzi okay mama nawe uthi wasebenzisa
3: emina angiseneyoyinjeyakhe
1: ngaphela awaboni mehluko awaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo wena iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
3: ne-bp nama-alsa
1: right i-bp isaphezulu hayi ngakho i-bp ngeke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
3: ukuthi ngisuke ngahama-ke ngabreka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngahama
1: ungahambi uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla ma yekusetoilet ayiwaqeda amandla uba nomunye yebo
4: ya ngiyenisengithengile namnuke ujosi la ngibone khona uyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngabona ukuthi iyasebenza kutoost lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibone ngithi ngathi yona iyasebenza ngicela ukungenelela kumakuthulona umakuthulona la ngisengakunakho nti ayi uyasebenza ngampela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esingenabo so bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisilasi esingisi nokubhala bona so ithe masika ngise lo intombazana elanifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje ngisiye lona lisishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela thee mali ukhane umsebenzi waphuma uzikekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge ngidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngebevume ubedlale ngami basethe yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imene ngiyaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho ngowena ozofundisa abantu hayi indiya leli bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona niyibhathini ngolisebenzisele ngathi hhayi abekho ibhathini enisebenzisele mina
1: ngiyabonga hayi siyabonga ushayela unkulunkulu wami so okay ukhona omunye sitede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe futhi
5: yebo nami ngimthengile ngijuice ngoba isithathu ngibuda
1: yes
5: ngithengela ingane engakwazi ukuchama ngetoilethe
1: right
5: kusho ukuthi ngiyidethi yami ukuthi yesibhedlela izisona yani kusekuphathi mabeyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi ithe ma selikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka

0: kusazokhumbeka alisebenzi
1: kristuhlalani unkulunkulu wami ehlobo ubani omunye ukhona omunye okay yazi te mnani khona nje aba-right khona nabangekho right abantu babe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocus sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje asisigcine uyabona asenze kanje lejuice lekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke uyayizwa leyo nto le so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule ubani bani simthathayo okay ba
2: cangibonge nami ukuthola ithuba ijuzi ngeke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasizwa ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila Ntebe masengisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo mhlawumbe kude lapho enakuzona mhlawumbe kude lapho emthanjeni enakuzona kube buhlungu uthe kodwa uma kuphela isondwayo kwase kungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke isijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwa kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mina kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi hawu imayini ndabo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi sati ngishayile uma kushonile angivusa okuphelile kodwa lokhu wasala
1: kwaphuma inzipho manje
2: sokusenyaweni sokusenyamele kaphumi kodwa sekumnyama
1: manjeinzipho kuvele ezinje
2: kuvele ezinje futhi manje ngiyacabanga noma ngine-doubt nangazi nje ninganazo kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngaphile kodwa iy'nkhiphise leyo nto ukuthi into le juice iveza izinto ubungazazi
1: sabongani ngishaye ukuthi bam prophet ubani omunye usezele uba
3: yeah nami umuntu osuze ngisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje nto singawudli kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubunama-alser wena ba
3: yeah
1: yabona-ke iwabheki ngokhelo nawusebenzisile
4: yebo benginama-alser uma ngilele ebusuku ngivuke ngilabe nje ngosisa uphansi ngipulukisi wama-alser so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekhe ama-alser nanokunye ukuthi ngiphasa u-left kohlangothi kodwa manje lo kungaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
5: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice usuku nje
6: ufazi bejuice ngathenge ijuice ngithengela mina noma wayehamba uma edondolozela suku manzima kodwa wayiphuza ngenzukwana ngithi isonto nje hhayi ngathi ngimbona wabona hhayi usiyakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihambe uyaqonda makanti ubesehambe egobe manje ngayibona lapha manje le juzi ukuthi hhayi iyasebenza nakumina mina ngangicatshanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi awa kwaphela womqengo kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
7: akusiyabonga kuloo ndawo banomunye onobufakazi bejuzi wasembusweni ebo basi
8: hayi ijuzi ngiphathe kahle kakhulu mani ngoba ngangayigqidi kona kodwa benginekhadi lingaphili ngithe ngithi ngiyiphuzele ijuzi hayi ngakubona wonke umehluko kakhulu ngoba ngizibambe bengawuzwa kahle kodwa

0: 전사가 언제 고보다가 고르게 해준 거.
1: 예, 예. 세보. 오면은 사가스.
2: 그게 그냥 흑수로 고보라고 되는 거. 세세는 세계 인수거지. 고보라고 되는 거. 와, 폴라. 예, 라이트. 인치파가세. 인테테가세. 너와 이게 인치파가 세수. 다가니, 보단 살코베라 나이.
1: A se abonar, tu sais, c'est nous, c'est un imang à ça. Au moins, on a phase. Oh, a se abonar, se abonar, se abonar. Oh, là, on y mama.
3: Amém. Mangabe eja, emeke wadlala isigaba 6 ezokubuyisa. Kodwa selokhu niyithenge ngolwesibili, wayiqala ngolwesithathu, wayiphuza, uyadla, uyalamba, akasabuyisi, akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi. So ijuice imsize kakhulu, nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza, nami ngayiphuza futhi. Engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke iqina ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho esuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi igijima uyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-alsi igijima uyohlala ama-alsi uma uphethwe iqolo igijima uyohlala iqolo indlela esebenza ngayo
1: awu siyabonga siyabonga siyabonga
4: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzane ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroid kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza. Iyahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha kuzonsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babosibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
5: sawubona babusibiya umama umtolo lona eyi baba ngithake ngibonge eyi ijuice yakho ave ngisebenzelile i-BP yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje yeyi ngiba ningathola nje le juice hhayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho babusibiya Amen prophet ngitha ke ngithathe le lithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzeli imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijuice yakho iyasebenza ijuice yakho ingenzi umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
6: sanibonani sanibonani igama lam nguzodwa wakadlamini msinga ngathenga ijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice

0: Kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngothetha nje namasosha omzimba alright ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni njwa nami nje ingisizi ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
1: minigama Sibonile bakhesi emzimkhulu benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ekhehlile nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala bese ngilahlekelwa neyithemba sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu endlela bese ngonakala ingayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu sizakale kakhulu umkhulu umehluko ngikhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakala ingayo ebusweni ngiyabonga nje kakhulu ugaba ungisize kakhulu
2: Sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthinisha. Ngenxa yokuthi ke mangithola usisi bayese ngisiza wanginikeza le juice le. Ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqale ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi umama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave mfisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi wakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanambe zehambela umfazi bese hambela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi obuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya ugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hayi usebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ihlahla nomama yabona uJabulile uJabulile mfethu angibonge mina
3: sanibonani batavami umama Dlozi lo okhulumayo bengishushe inyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa sibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuvo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le juice hayi manje inyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
4: esinibona ngobusuku qale ngokuxolisa inkosi yami angazi noma yenziwa yini ama-VM la ekhaya kodwa bengithi angidlulisa ukubonga nkosi yami bengithi angidlulisa ukubonga nje kwijuici last week bengine-appointment kadokotela bengifika isigaxa lapha ebeleni asisaveli kwi-x-ray mengithi nami ngiyazizwa nje selokungaphuza yona nje ngiyazizwa mengithi ngiyasithimba nalabi lo angisasitholi angazi noma noma mhlawumbe ngiyagagamela yini angazi noma ijuice ningisizile kodwa nje ngithandulisa ukubonga ngibonga kakhulu
5: bawubona babusibiya uthela nomama majola apha e-flag staff yeyi babusibiya wave umsizile ngejuice yakho leyasembusweni ayive indiphethe kahle kwi-BP yami i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo ngoku baninzi nabanye abayifunayo senze ngicabanga nokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku avekukude edolophini ukuyifumana ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela eningenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini ngoba baninzi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawni ndiyabulela kakhulu babusibili
6: Sanibonani ninjani sithembu siyaphila igama lami nguNoxolo wakagumede ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni ave imunandi guys iyasiza futhi iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, masebuya kumina sesilungisile izinto, sathola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nemune nesifo socansi nakwi-HIV, bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
2: Okay, bamba kanjalo. Ungakhuluma baba Sibongo, kusho ukuthi ijuice ikusize kanjalo.
7: Mina ngumbatha, ngithole ijuice kababa uSpiya, yangisiza yangijabulisa umama wasekhaya. Ngiyajabule kahle, aphila futhi ngasizakala nakumama ophathaphathwa isifuba. Kwakhona ukuthi isifuba sakhe sineyinto eyiningi eyingcolile, kwakhona okuphumayo njengenyama emnyama, angathi iyinsiza emnyama, okunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo, oqinile nje
2: uphuma
7: ngaphakathi ephalaza.
2: Nanake ube yiphalaza noma yabhekwa
7: kwakwabula kwaguqulelwa kwaphuma.
2: Okay,
7: engafakile utestwini
2: kwakuyihlezo le.
7: Yeah, ilokho esikubonile okwenzeka ijuice. Wena masi siyakulandela ukuthi sisizakale.
2: Amen. Ubaba usikwabo nendalo
7: sikwaba mnqawe
2: amnqawe.
7: Amen.
2: Okay, mkhokheli wami, ngakhuluma.
8: Ngizakhuluma mina. Uyokuqala ukufika kwami la ngoshanwane.
2: Bamba la mkhokheli.
8: Ngifike ngingakhumalo wa-R1 kwaCesa. Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwelandaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu, ngizothatha leli khwelantaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi eShowe. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwelantaba, ngayiphathisela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent, kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
2: Amen.
8: Ijusi-ke ngiyithathile ngigula, ngigula nje ngingasavumi ukuthi nginenzeni, ngingakwazi nakuhamba, ngakwazi lutho. Ngiyithathile ijusi ngayiphuza, ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe. Bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka, ukuthi sengizizwa impilo isikhona.
2: Okay, bamba gogo, ungakhuluma ukuthi ijosi isize kanjani njengoba kusho.
8: Ngiyabingelela kubo bonke abatwana bokumkhonza. Mina ngumama wakwaGazo endaweni yakwaDabazi. Ujosi ngiwusebenzisile, bengimkhulu nginesisu esingavumi ukukhothama, esingavumi ukwenzeni, ngeneyinyawo eyivulukalayo. Kodwa manje konke lokho sekuphelile, sengiyi-right. Nanokuthi ngihambe nje ngisahayifuzeli, sengihamba right. Nentaba ngiyayikhuphuka nje, akusekho lapho kuba buhlungu khona. Inkinga uma kula ogula khona ayidluli kalula, isuke ihlilini, yenzela wena ukuthi usinde. Bonke abagulayo ngicela besondelane nejusi khona bezokwazi ukuthi besinde. Mina bengihla amaphilisi umanje sangishayisa inhliziyo, akusekho nje ukudla okungishayisa inhliziyo, namafutha bengiwadla neswayi bengigule, kodwa manje angisaguli.
2: Bengikhala,
8: ngihayifuzela, ngiphama kakhulu. Kungazi umuntu ngihambe, shathi ngaze ngihlale phansi kancancane, ngihlale phansi kancancane, ngihlale phansi, nginephika.
9: kodwa manje asisekho.

0: ungakhuluma lo ukuthi ijuice ilekelele kuphi na?
1: Umfundisi wami, ijuice ilekelele kakhulu, inkula kakhulu. Besingifile, angifuni ukuhamba amahambe, besingifile. Ijuice yangikhipha, wangikhipha ebhokisini, besingifile. Ngayiphuza ijuice, yangikhipha amanzi, mangibala ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza. Kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami. Mangiloko ngiqhubeka ngiyiphosa. Iy'ngane zithi hawuyekela ngoba nangu manje sogula kakhulu. Ngathi cha, ngizwile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli. Ngaloko ngiqhubeka. Baba, ngiyabonga, ngiyaphila. Nasekhaya kithi bayayifuna le juice. Ngiyaphila baba, ngiyabonga. UNkulunkulu abusise baba, ngiyaphila.
0: Kunje wena mama?
1: Mina ngisuka kwaMbongi.
0: KwaMbongi?
1: KaMbongi.
0: Oh, indawo lakaNongoma?
1: Eh,
0: okay.
2: Asizo lejuice.
0: Kubayisambamba.
2: Asitshele lejuice kwenzeleni. Ijuice asembusweni.
3: Hawe, ijuice ingisize kakhulu. Benginokukhathala nje sicobecobe, ngihlezi ngikhathele. Kanti ngaphuza le juice, hawu, avela ngayisikhwishikhwishi, asebenza kwasebenzeka, kwenzeka into, ngakhuthala.
2: Hawu, siyabonga. Wena mama, usuke wayithola ijuice asembusweni?
4: Ngafela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi, ngathatha ispade ngachatha. Kunento ibila esincane, ibiloko engathi u-ice, iqaqambe yehle la esincane. Lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
2: Siyabonga, siyabonga-ke ngemphumulo ejuice esembusweni. Nanabaka, ukwenzeleni ijuice?
5: Oh, ngayithenga ijuice ngihlushwa isifo somhluma esesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi. Ngathusa, yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala. Ngathenga esibili, naye futhi angikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insumpa le yomhluma elangemuva, abanye bathi amaphansi, kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngayanganawo. Wawakhiphe maganile amaphansi. Umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa. Ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayi. Ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba, sengifisa ukuthi ngithole usazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala.
2: Siyabonga.
6: Mina ijuice ngafika ngayithenga la ekhaya. Hhayi, yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiy'tshethe mhlawumbe ibhobo. Hhayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hhayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni. Hhayi, ngabona ukuthi ayicha le juice yala ekhaya inomehluko. Yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
0: Asikusho-ke nje kwirekhodi.
2: Sabonga.
0: Asikusho in record. Ijuice yala ekhaya yasebenzisweni elamprofethi uSibiya. Hayi, ngiyezi ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunti ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice. Emva kwalokho abasanibambi ukuthi noma sekumele badilive ijuice. Ningayithenginasho nje ukuthi embusweni
2: ningayithengi
0: ingenayo lentshembe niyibonayo akusiyo.
7: Sengidimbela injuzi kodwa ngisadleyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasazizo ngiyazizo. Futhi-ke ngeke ngibike yona yodwa lejuzi kumprofethi. Hhayi, khona sekungenzela inqaba, ngiyabona lesathwasho lesathokuqhele kubomi.
2: Yep.

ithunzi uzizwe nje engathi awufanelekile uzizwa ungafanelekile kunanoma ngabe yini into nje oyifisayo nawo so ke inkonzo yethu ke ikanjalo sizokupha ke ama details ayo ukuthi kuhamba kanjani na.